kire mor men no transport bi eto federe kwani cheto to dera ka te go dok chuan me wi lugari mono ber kina me yori pe dara ko baga ci ko wa cho ki ni maro da ko bon luro rdc ara nyonga yi ni ber da wan ber kiru kara nai kil do be ko cheneno.

a gam enu bu dakhni woro en ti ye gemi oni family ni bet ki woro dian kali pe koparu timini chet kere waha ngeni lotenu ber kamera unyo computer yeme winyu wunu lokani wun cho wadwa nenu gima wuni ti wunu gang ma miyo mon lanne atika wache kumani miyo mon lanne adabe ni mon lanne ni be rul pa cho pien ka yin pe war dakhni itika chora lala ngineno mori rwate kere rwara idu ma de chop ko ye inu ma na dakh nyero kere ko ma nyero de chalo iber chok ko mona chokhani do wuri ni yin iber la cho apiri tek piri pe tek ba kono dakhni ao dakhni nyu monno matika mirini atun we cha manu ko mi don an ma yi ko dang pe ngan ma fidin yin ma mi ko mi yodang pe dakku weki yindo edong ma chala baba ma eken ama mirun choko ingiyo kakanu ya. Makeru geri yote nubiri kubiko mit. Mit labon war daho. Mit labon war lotino ki nebas mati langiri. Kawiru wachu gima yini titi yudong yini yeah yeah. Wek kidong yomu kene. Kurnyo dok wat pa daho nino dok ti ubinu machil dohi. Dohi ae mitu nyahu noko. Unyo daho noko. Daho ni urwene kanora nungu yindo kai buru ki watere niyoko. Manu pekelu kuj dok wan moon. Atika kubu manu anenu kakanu pe

0: UTI đang chăng? Unyu kandi đang chăng? Yilo miro keto ko. Ikar kane gino onyiko mimi muna ngwe. Mandu yini nuni choro luwara luwara. Bidike daka dunu tek. Now syphilis. Endo kelo peke ichogo kere join. Bidike chronic joint pain. Umku join upon ko lit dong. Pe yeni dole, pe yeni rie. Tim waha pirang mene kene chahuwa kere lot. Pire keji koma da koma. Pire bi joti bae marabi mwaha pire bongo enwye. Wang choko yaare mo mwaha ko. Kaya lao laj na halwa ngepe chun ye. Ngwe cheng tiya ngwe. Na po yini ka yin. Dike syphilis. En ro birkar kel na hape kame tuwe tao. Tao ni birke peke tuwe tao. Birke peke tuwe tao. Ye winyu le rung pechwa lo rung nga bae. Blood vessels bere mete affected. Na wire diyo. Te gin pe managing tu ni aber. Gugo chango. Amen robir kare me kele komi. Men ama chel syphilis ok lo. A brain problem. Damages of the brain. And nerves. Amen uni yin. Yin do kai loh chami loh hota gaho ko. Bero ma ngata mo po. Uhira do pe po yo jami. Bero ma ngata banher. Na mo kada yo jol uni yin ke banher ko. Bero ma ngata vye peti yo. Den uni ui yi bari nan. Omi yit kay biñ da hatal borowa wuñ radio po ngay may ray may treatment ata ba jox ken nam ci ko ko do ngew ngo ata ke la bar wi ci ñu wi bar nan mako da wo no wo dre hata ka ko lir lira mako da pe po yu jamu dong wi bere wi la wi la chaadu pe ma koy jor ci wi gi wil dige syphilis a great one ka spreading to the high system man mo karna hay wain maluni okla syphilis okla syphilis marbo kar menu syphilis ko wona he won maduong ere maati ma affecting otina menu unyara ga titino pinu ni wanga chuchwara ko duj ko chuchwara ko duj nyo jwa don amenu syphilis ri komge nuni wangi ma toko ibirgit poor vision wainu penen no ngaber
1: ko kwany kwena check doctor ikaru duguchen
0: okay
1: nyim radio take a break te duguchen
2: Aote der wada kadi bede tu nyope ngata ngew yot ko menu na loj atofi diagnostic and medical service ame yam yiri ngew ni apart medical imaging cha o yaw ko nyingo pimitu medu ko nyamiru mi be bede duon ka kare man da hata la kebru tu ame yenyu kumi ye na han yang tu ame tie yelu ngatu laru da hata jone tie da hata la don ame tie ngechi tu yore yore luongi ni specialist o tie da hata la me ngew ka yot ko mo tinu keken o luoni pediatrics kere da hata la pe jwa mo tegu luongi ni geriatrics a cho tu atetino ba sa za loti matoka UTI o te di malaria gicha munu mo koñ me la gor ñal da tie ke da pima me laboratory inge dwere no nok anu ngu ko me scan x-ray kere ko me la al roi liru cho koñ jo nu chan me di gudu kere kañ wala mon me da pima tetu ni du tieti mer kunu a cho man pe do ko fo bon wat o kelu gina mo lu ni health check package amo pimu jami du ci community tur la du ni chenne pe jo amitu ñome re tie ginu lu ni marital package amo pimu jami du ci balu ñom e te cholu ginu ra no nok nu a top diagnostic and medical service bi a char sel kay yaay ran bot ma pa ci dox yu len peko e gak ci tu chemu pimere wan ete ngwete no ndok behete gaho ko chindu chem kuma doy gak chindu chem gigi chan uri tine no gido ke chindu chama maro alama blue meda katal tiye te ngete tut ku wer ket gina manota bira bora ngwen aboru nota biro adeka chela biro unyo nota bira bo ngwen adek abichela chela bo ngwen adeka bichela ngwen pere ken winyu kopi boto diro me yot kom ame jaye da katal le ching chabe du chako chawa rye nuchu na chawa dek mo tieno iredi apach fama kan jwa tiyo biye chara merre guneru kere jwa tiyo friji ya apach kere kano long winyu kopa ne diro jama wili tiyo kere no mira guaka chun Kaba le kan deriye ma ye hamira yera amar win kan e gwako tuyo ye apex electrical o yabu ti me yi ko mota me kiri rega puo etu o bu pik de do le kiri ba re cha piu malo we apex electrical o yabu workshop a laj ame cho ho jomi ni tuchu te yi ki twit di market street o pimere kere gate taxi park yu aga wuri de kan nisha me town te chu joane ti mo mota rewinding o te yu bu juice cooler ber we hawe ka kere yi ko fridge dira yu yi machine te duwo ko yam wadwa pebe kanya kemi botu bu pink cha kere man wadai do hage meti ye building a choke pije me way wayro te welo jome me ma ko ne duchu waya conduit pipe socket solar panel system me duchu o charo da installing cctv ka kamera wela yot kedu ticha kongi meto dacho go chimi apex electrical na manota bira bira bichel bora bi not adeka riwa dek nyo nota bira bongwe not bongwe na bora bongwe nota riwa dek kape nota bira bira bi riwa riwa chel bora ngwe
3: awinyo kangyo ka united ngune jo pola manto twal tuo
4: karamanu

0: Tuangani.
1: Tuwe kuma pola pola tada mago changu yon. Tape ngwe ya gini daktala miru uri ye. Kada tin ngo. Pira duani yang.
0: Iwura ura.
1: Utuamwe.
0: Awi nyuba.
1: Daktala bera man meu yen la eto yeke yore me mono mona manmo. Oberoka modern abo recite clinic. Ada nutwero bera gama jwa tuwe tuwe moga da yinina nutwero changba loti. Asma, tuwe kwekweng, matoka, tuwe uchogo, pressure, tuwe chokal, tuwe talangut. Medwe no kena wawo dok joke de dok chun. Jone tina ke yene tuwe riu. Yen pia reme wang nyor. Prostate enlargement. Tuwe benyo, tuwe candida. Utejo. Yeno kena da balu yo nyual. Kare nyute tuwo jonyo. Kare ti tuwo yo laj magu dujgenu tiyo kwa yem.
2: Ah.
1: Modern Abo Research Clinic aye. Pebe chochoko tuwo moge to loko doko meredo kape nyikobe barwicha rama yecha kane alsazani. O kero na ha mashina dipi kope ruwe jitome yuko mibero gonyo. Konyo jo ati tuwo chokal kere tuwo pressure. Mashine kero na ha rem kere kope totora kom duj. Mede jo ati ya reme wang choko kere mwadako. Jone tina ha mashina riyao lere wang tome yinena chill. Hapi jo duche ti district med doko likano kena parpi yoro komgem. Modern Abo Research Clinic amando tip pacho doko lukano em. Jokai wure yeti yu ayai doko Waru Liram, Gupi Minute Rap Kiri Dokolo Hoin, Happy Lira City, Nungwe Kampala Road, Dokai Karo Sign Post Adel Primary, Nengiuko E2 Chim Dog No Pimere Lestinam, Iapachi Nungwe Biachara Street Dog Pimere Kiri Centenary Bank, Gochimi Yeping Echokanem, Ikubre Nora Bira Borachel, Langwena Bichela Beach, Abichela Biro Note, Unye Nora Bira Bichabiro, Madeka Bongwen Note, Notangwen Note.
3: Wait, Duchen, Dog Chen, but Doctor.
4: Yeah, I point to Allah Medu Chen Radio, Kadibi Karmaja Chow and Berkerwa. Poini modern up segment berikar man mekel program nbori we berikar na go har ko gochu kana me berkati mere man komi berikar ko topic rachel to berikar nyamo ye ne ni tuo po berikar man meeli kidi ni berikar ngir ke ngech tektual about tuo berikar man kel pek kom dan pala pa tini oto gudu ko kom syphilis kare nan mot wor kar me gudu man ko ko senya machel senya mario senya madek senya mangwen to berikar mi ngeyo senya ngo kay ni petit syphilis chon nga pe hango be kar ke likomi be kar mi ngi syphilis am be kar ke lan permet adam manami yi be reme adam be reme pe po jami ni be ngata mo banere be kar mi ngi syphilis ka po tuti jong en be kar man ke la pe yi man iwan rami won ira be kar man toko amero be kay be kar nena be po ni syphilis en da kanya ay komi cha be kar pe pour yer ko ba da say noni ah chon cha yira ni ye ni yere put yere put banga de syphilis e be gay pour yere cha be gay pour yere komi be kan be man woni ALSS syphilis ga pour tinga ber e be kan ke le pex man yi taw yi ndu be be gal ngi noni heart disease de noni e na be kan ke le pex leer ni ngi ku di ga te do ni komer chimi komi be kan ke le pex ko leer menu leer komi du rema rema ñu wang ñu ñu komi yin pe niay den en nang be kan man me mi man leer me waaw remi komi birkaade den ako ame chaw kenido be ga presenting ponga ko wi ko po ponga ko du chem wi ko du po ponga ko ni tine po ponga ko manu yin ngeni syphilis do be kar kala pe xanam de ngaram de syphilis en birkaar kar men ngu rem man me chogo ño join ño other organs ni ñu ba ko rem pir rem po ko la ci pi yi be rema rema pir rema rema pir pe yene gung la rema rema so no ni enu kala pe ko organ no kenne chali po ko la chali chex ko la ci po ko la cial ñoo e ci xam ko ñala ci poxa ci loxo ñu la ngir mi la ngir rem rem pini di le lera ñu ci xam wi na ñi ko me choja rem enu ke lo peho ka iyo ganzo ke na medico me amane me di dul ko me bu radio syphilis a petit jon yi ni berkere kera du ngata actual menu tuo joño ngata medike syphilis ka re be ngata medike tuo joño ker me ne nungu tuo cha be de mala taxa taxa wi radio de ngata medang medike syphilis kere men epoku tu mera xara bedu ngata xata xuri so nundi ga yindike syphilis be kar mane no tut men ko chon awe be go ci tuwo ca be kar mane kel pehe komi aw radio eno ke ne mere syphilis o be kar man me mi yu yinda mo no yonyo ko ti mon ke na yigi de peti on hadu ario du a chelo yo por du a chelo yo por yi be por por ca du ci uñu syphilis robe kar cham ni ko me cho era ko ter wonyo ko nundi cho mo no to mo do chel ti tu chel dit spami berka gora gora no hano ha robert carme ke lo pex man manual ñum yu gora gu fume chobe tie chokenti sekena ci lang dog duong ko me cho do bera gora me mogo pepe ka pika ci eh nuo tuo ci ga ri komi mi go ci pex cha be duong komi da sa yin pero bera gora gora mi radio pero be ya ko ya re bera gora nu pex mo rutie olto kohor no ñu yi ñaama ti ku yera nga ber da nga pere king pero ya de bere me peñual nu pe xamor tie no gina mi o pe xoya ci ber bu nam jël me ñu nge yu ngota ke lo pe xoja ma jël no yi syphilis ñu
0: uñu tuwo chaare obi spread ni okete da onye chaare ti chulo chaako uñu tuwo chaare obi chichili cha obi pepe haka oto ni temi to mbere me pete aber uñu tuwo cha bi okelo pega edoge wora uñu tuwo nutie karote ke cho waos pa mi choko kai bi da tal borwa obe kare ngut kira spa mi cho be kare wankere mo bo jome yine ni ako ame pepe kan ngut treatment ame do yine dok pa jaba ngini ah ankara ti ankara le pehona kartu kiti ti jogeno nu treatment o yella me don o jalo ko ko e wa mi ngini ko po jalo mo gina betu ni chen kai bini borwa mo de na sikni fitin yin na ma cha me nyituo me ngi nyin tuo na ma ngi nyin tuo na ma chel te pir te kala o dum jemri chu ka de ngi nyin tuo rubi ga mi treatment ka che ko chule to ya bu che ke ka guf me cho dok ping rum ni guf me cho duogo ka spam no na na rum ni spam bende malu kaspa mi yibe pe mi spa mi yibe tie mi celebrate kai wora chol be lo ki wora kanyo ton yi dakh no pete fatel mi yata mi ton bi fatel ni to nga dakh ton dakh me be de ko mi tame kanene ni cho spa mi cho mi wa wa bas bas pak mi wa wa ba magnet so mo gnu spa mi ko mi waji wore lu wora lu wora mo kadang ti ko kwe spa mi cha ga be binu giho ka ton mabo jamero me yin pebe karman manual ñu yini ci amorno ñu ke be da bir kay da xel la ken da de rwa ko me ci ko da xaje kwe da potu na ye mo ra kay neena bu we da hanen ay tab ñu neeno ci ka da ko da ñu nya da pe do na ye ñu mi gor ni me ci du nga ta ne me kay bi da tal bo rewa o bir kar na na ngo ami da ke lo gor chani so syphilis bo to yina wi radio bibir kare goxe atato kela gugu te pala pala komi poni syphilis ga ri komi en romi yin bir kere man kansa me doge wora manu do te chronic nu kela gugu chu kena pala pata ni radio now syphilis em yuna mirni yin me choke da ber petie pe remcha kwa mirni ko nu ni bir ka chela ken gubere tumu ko chela ken gubetum ko cielaken gubetum ko o mi wa tike yena pol mesifa metutin ichite jichite je mi wa ko kai bino ko wa chaka pimi nge se je ngo ayinde ye oto mi yata mo pore amailu wusteja ti joke no no emer yarta pin wini a wini kulo mo yata yo changa da be nyu tuchi ke yarta chaka mu ngo yarta me po ber karma ne pimere na man mi gugoch metuo idon e komi birie e no joke ko ne amo yarman ya do petit ko ya do ya kar ya ya ti no wi ni mi ti joke ti me petit ko dose gam yat on wala la ha nok wa ko yar ko no da ki ado yini wa ko yat yini mi o kare me tu e bere kar man me na ke yata yini mo nja pini mo ya te petit ko yini mi o kare me tu o che na ke yata yini ti ko cha endo na yat cha mi kar yini mo te ba wota no ken o mi tu ka tweeting mi ne ka yiwa da hatal jo gamu ka tana da hatal bi da geeri ko mi po yini ya kat ka noro po yini lui o mi to no tu o ta kriat na tu o ta da chang era wa da hatal bor wa am po gamu tu wa no mi yat pio ne ni yiwa da di irawo ne ma para yur ko mi komi irawo du gira hatal la pe da o dia dia wa ko yin da ko pa sho pe nu ni mo gara no mi re go pa sho pe ni gata go ko pa ra pe ti jike pa hira no mi to yin wata no yin do ko pasi ku wati yat ku wote dugi da hatal nen no kitame yot ko mi ti kede ha mar ko joni pe mi tuo teri da hatal yin te tuo da hatal mi tuo te da hatal man no do titi wi na ti go go go ma ke le da hatal eno ri chon che me wuti ni po teran wot ba mono tuo yi do keli edi yite to la hatal no ko bini ko mi kwen ni kwen ni kwen ni kwen ni kwen bi mi da ko chak nying tuo da ko mi kara me kara diya me nun ka yat yine to lo lungu ka wire ti kere yat ko ni wote kube ke la hatal o mi o mode na ba sakle kan en medical form gi mi ngi ona ni na me yin mi du ke da hatal te mi nge yo ni na me ka yine ti ho tuti me ni chako mi ri chek ngi no kom ko du jo ka tuo jao chan kai ne ni miriko fo ma yini worke pa hino tini endo mo cho ke me yini woni no cho ni review ni mi du ke da hatal ne no komi katu chang ñu ni na me yi bi met kriyata nu cho ko mir ko fo mi cha mo ko tamé modé na bu satlin tiu ke deno mi war ko we copy mi ngeetu wa ngati ko mi auto mi tweet me na radio o mi radio da hatal tianya ye branches gi kuna mi ngene geometry area mo yam ñu jodi area mo patch jodi area me doholo jodi area ma gago medical camp marbo karme modena sak le berkare yobbo tetero services a meya kobuni a chokedi you know radio tetero services a chokedi me berkare punyi kere menyi dang e kada berkare mi treatment mon modena sak beka yobbo kin kare te ber bacha ber ryo to punyi mi yat pimi to duwo gina ko mani head office gi kuno kobini kado yat nyotum I wot kana roman dahtalwa binu yat awi redo ami ngeni pe bi de kanu yat borbo pe ngame office gi pe nama jeli office gi mir betie ame yiro ber kay do boter gi kayar tum nyu kayar ber kay yeli yiro ber kay boter gi do boter gi acela cele be kanu gi kana genti ye mon yora me opore ame yi ber kare tutin ko ma wi radio pin kam mi gi na pere ngeo ya ta yeli kan dai wor ye pe mu yota kay be otiyo wi radio mon kan mir yinde ya ko ya wi radio be ngata wiyo tere pe jote dung kin pin wi radio nama chim ber kare mi gi kawe hoda ki xamore ber kare pinye pinye nama chimti note abiro abora chel angwen abichel abich abichel abiro note anwo yo note abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiro note Airtel tin note abiro abich abiro pierde ke bongwen note note pierangwen no note abiro abich abiro pierde ke bongwen note note pierangwen no dahatal nuware apache mano pime ke de man senari bank bank adit man ti apache grof aditi Yilira wa chokke de man signpost man adiel primary school ka yai rana bad mo dohmit ame wotu cathedral yilu were kwatu wotu front page te kat dipote pepsi e kat kal tusu mo go boy nyimino chindu chem ke chindu chamo inu mu flag te gura de helak yo ama choni modern habo research clinic uluni teardrop tilak yo yota blue kanamol olokh berme opikame ti maj mal ni spiro ye no signpost adiel ti nyimba yada bi ci den wala xal ci ndu cham moy wotu daxal kay du yaatu daxal du won mais du wotu o dox mi do yo dougul ne tuni sain pos ne la college tuni sain pos ma diel kar sain pos diel ci ndu chem gina ci la community kanu yi doholo wanu wari yo lira opim ke doholo oil mo pe joma moral tagi pe joma guarra pe joma sawente pijo do doctor two side dog na me do holo chocket gi war pi me man do holo oil ningu flagar yo to gur la yo ta yere kay ne yo lira ningu flag lag yo chel ti ata chel ta green ti dog yo kanu ya patch flaga chel ti nim o pi me man bang man me senare bang mon kan adahta le yeno yo me for online you know what website www.mhresearchclinic.com mano website wa www.mhresearchclinic.com poine idu ma birni ubir kar man bidu ke senior doctors ma be kar bi punyu radio kandang mano ya Kampala ke bir kar be branches wa duch me bir ka checking out wo dang amin wo gondi ke complication por part amin mo gondu ya ka ma par nu to gidi sevia so bir kar be ke gum me bin rang idu ma birni we bir kay meeting doctors wa ma bir branches wa palopat we bir kay ngou service ma bir kay ko bono pe mo godang bir gum mo ngou service no mo ngou referring wa lera bor wa kucha da because lera machines ya pol men won mo ngou branch no bot pe kede so mo ngou atam na bir kay mi ngey den jome ti area me apache yam doholo ketutu lepton baho mi ko kam resuming man bir kay me pimi mi ngey ngati ya yeli Robert Garpi Robert Garpi ne peñ moi yili te be ka doxe poyo
3: nama chim tituro not deka bogonario borang men you not the no not bong men not chere chere not a biro reliance on any goyo to donyo kiyekan

0: Okay, right up where your mateka win radio. Kana meno ti ye, kana meno ti no. Tini ni, ti winyo. Where a bear to alman. What a yin no duogo ma tia berko. Wow! Yeah, kabur peti ya win radio. Poye mateka yin ti ako kana no. Ni a bear o Mr. Man wa ti studio kana ne. Weka jol ko, what a ti ye kan kar chel kere.
1: Dunga don, abeda ni a dunga don. Raja raja wi wa kare kuk. Dunga don.
0: Yeah.
1: Adunga tina po yetu sala wi radio jola tek sala wi tino meni na tinini. Yiniti wi nyapache fema na ha woki pielo yiri mot. Mando binu komito man kuman mete ko harni ne. Tum lao lao ni man ma kime kime lao ni. Wana jola tek sal mano bedo okay Morris. Wana binu bedo kanwan kare chekede men na ha na ha le. Yinang do bet kanu na ha

agwa odiang chami opika domina kor diang cha onori agen kula cha uko chunya tanga kire pi baby madatu rete awenyo gini ko ti mara wene nyo le katina amye cha be chelo di ko chon wanu winyo duru kok dogi wanu duru ni tia kok to kwen duru ni kok lor mom duru ni le ti ya pala karape duru nu oti yo go twal komi dogo bim ariemo amo ele konango ko vino te mer kwen ni ame cha be chelo di ko chon wanu winyo duru kok dogi wanu duru ni tia kok to kwen ma duru ni kok lor mom duru ni le ti ya pala karape duru nu oti yo go twal komi dogo bim aya aman ripote tune ofisa World Bank ninga kobi riporo tune ofiswa ni jus pe ni no ya digo chonte oro komi mat ni mat wori om wo diang me opino pu yon yu alwang manu mina agwa ho diang aje mi opikado nuore wageno lim lim alwang mi ayeli nono Porto ni opisha walbangema ni yori yori madate woro kojo karamano le katina e madadu ni wakiyo rwate ngwa tutu ye kul kuna koba kare maratu ni dogawi ni marunu olojo tie yiyin ayen

ta jo kum ni le te ga chubi kum ma ko ikelan eno kene buri guroba kai nu ko me chor ko reda ping eno kene ti buri ata potio te ga nu ko me kun ko ikelan ma du ti u kana na re ta ta kai nu ko me mat ko ikelan kan eno kero kare nyo ya moru bi bao ko wa tenyo keng ginu nyara para winyo Korab jona jo kumni ole tere chobi kome makoi kelan. Korab jona jo kumni ole tere nu kome makoi kelan gan. Magiti buri gurava tere nu kome chur koi reda ping. Eno kene buri ata potio. Kai nu kome kuny koi kelan. Maguti u kano na rete otara tere nu kome wat koi kelan gan. Maguti u kani nyoya moru vibao. Engi nunyu alata wunyu na reboto chigrej Kata ziro penye niko unye yamu tinugo wa uro buru laka Do enko rapchuro nyu alako Kubiye Uleo kebi nugani ya yini maru weru weko gwenye were ma Anba ana binu kame miyo tama chiche Tame ko rapchuro na reko chake kobuni Ginu nyuala tao mao yore megatu maa Karagata ni ngokeng Uleo kebi nyungani ya hiri maru tujukup kwa winkopi Anba ana binu kame miyo tama chiche Tame ko rapchuro na reko chake kobuni Ginu nyuala tao mao yore megatu maa Mio lungdo piyo jondo megari Agati tugu ya katu boko lwedo Yiru ko lung tipu gimiele Bina korapchon bin Bina korapchon ge bin Bino lunge nyi yesu ko e bin ma Bina korapchon ge bin Tiyo yengu kungu gigit pa miele Ha

0: di kona ya me do nyang na ngena mi jo na shawa me do na atebe barake ana be ade no ni mato tu buru do ingia mi ade dam ni chanyo mato ma wor me le mwore yo ade ko me mo ko mo ingia
1: mi wono
0: o mi

jona wonu ka tiyo karano kana didimba miyo do jale job da komi odoni kuda do mu mi to chao manu mi anyo na sesema lingi singi jomba moko

0: tambari
1: ubula da ko dibajira di ko ni anwa kere
2: ubula da ko dibajira ngwana da ubula da ko dibajira ngwana da
1: ah ulani jodo kari otwat
3: abere be bajira cheldi ni wanni yure yure
2: Oula dao para gilkom
3: gilkom na mite batombari
1: Ouli jomena mi bir dar dar no para ka jaimeni
3: Bajen Mario for me

jono wulata ko be ka non no ba jono wulli kare nyalata bo papiti no joni kadi nyalati na sel mir romi kadang fe nyal fo yo baye arajte ka kom nyal wulada to be itenu ngutina du biru kala kala loko tina miu eh Patino kene no mai chu chola chola ma wang pa pe manu le me so de no car we are now Patino ne no yilo be di pua be di we mar ma won pia tina jo ada yire kwata na Patino ne no we le ra ka na ka to ko mar ma won pia nyoni manu ñual le boye boy di ka pian ru apin julu do ko ka kerme ga da ka bicela bicela bicela bicela bicela e de ke de mara bara wi be le re wi rege kala dinu wula da ba